mayalok pangalita. Iyan ang malako ng ina, karamangon ko na nangulo ratnan meeting secretary idi day kujing. Idi sa tatsuna sa kwabro ulo berita. Berita, fokus inan ngeranat dalan luar bandar day bukit kota. Project rumah kadang PPRT ranau kiran na penga. Surau, Wakaf Taman Indah, mangunku penginud kesatuan community. Macam ini berita, Bang Pulidecho sini. Dok Pulidecho, idi Stabi, Malaysia, Madani.